0: kino eyalang tu san tau satong tu kong u sa so samong lo sa tu ta sa la chi lan ja kan jong tau tu ro satong chu pro i chi i chu o pe chu pro i chi i chu o pe en tau lu chai wo u chang cho ya shui tu te tau tu ne ne en de nang ku ya tu wa
1: ku ya to ya
0: e ba te je chue de ne yu kong ro u nya ta ki na

0: Ya li zon zi na mu ji bi mong mong o sao su n de ra bi tu tu mo sao su zi xia ya.
1: Sao su xia nyu to ta de ya. Ha ma sai ki te di sta ta chen ti ya ka ki tu a ji meng da tu pa ni a mua xia ju pe xiang pa ho ni. Lu jie xia ko te fi strai ho men bun. Tu pa nia tu tu pa ni lu jie ho ni lu cha wan de yi tao shen zo nu sa de de ta ka jia ju jiao ho jie ning dou jing dong tu jing si ta ta chen tie lan de jia gong yin duo ge duan chen de jia ning ye zo tie lai sa bao qi sheng zo jia wei liao ke zo tu pa nia ya la dou yi tu peng yu tao dou mo wei se de zo yu a ya yi rau rau ka ni tau pa mua xie nyo. Sa sun tua mun si jan hing cha che thong plau te cha ta to ba to kha ke si chong da lu bao was vi ti tung ke to yuan je xie shai nu po tan de no jan ke to tong je xie thong plau lu li to ka ke si tua ho i ran tie yu to ju chua lan da ke chong ke to few xi tie ke jing ke khong no Sao sư hai môn dì tu thơ bự cha premier rừng chi châu tàu Victoria tàu cha tệ ua hâu lư tà can chè ní tha ả lèn tàu hâu lư vì yò mua kế cung sò. An lèn tu deputy premier Ben Carroll tàu tàu cha tàu tìa yò tu thơ cho chiên tàu Victoria Labour one day tìa tà sù nụ tù sè trans. Transport Minister Cambry Williams touching no you want to look third deputy premier. So si chuan yun to ta tiang ben carrot to lang tiang ni yuwa ta ka mua yi pa ning shai shiwa ke chi ka ho sang Victoria to ka ni la wa tu premier jeng chi chao nda lu sang carrot to to sai la long cha si ta a le to nu su ste ya chi mua ning ta cha to hai tiang ni yuwa ka ke za da wa ni thơ khó kể cái tệ của tụ premier khó xí dẫn đó nữ tụ thơ cho vấn đề của nữ tàu cả hủ có mua kế chân thiết cho kế của cháu chạy đợi cho không hậu của hậu lưu yếu như corruptions. So si hai su mun si Reserve Bank Governor Michael Bullock to chung tong tie ke wa cho ton da te cha America ti Iran so sai gen ye ri khong no chung ching chung xia duo thau tung ke ton ye mu tau lu tung ke pa ta chon da lu Reserve Bank bo chi to zie zi xie tie yo mo ge nyo xian zi la da tu pa lo to chan ne Australia ke nie mong gi sto ka tu tong ge tung ke pa lo pe jo ho xiong no wa to tu ge mu zo pro phuan pe chi feng pua to ta cho Anita Foundation lu tong no shu tie nie zie ho xin ni no to stay bu lo to hai ti reserve bank ba xia lang ge tung ge pa lo ya ti sa tao so su hai zuo mun si tu te jian de wan la xin po li hen sen ya da long de tuo jing lo do mu zhou si si li tou lu xi ha mun ji de che europe jin de lo no tie dai bi mu zhou ge wo ying ya la shui fei xin shou ji hang te long de tu te mai ne boss ji ni ji na ha reinhardt Hence, Yada, long the long drum, to see Lily, the room, tear, the gala, tanto, your near long the Raiha, to Senator Parliamentary Register of Interest, to Charter, the gala, long call, cheer, the noon to stay. Hence, the Charter, dear, to nữ tu khang tàu thèn cây trời nhom bùa mỏ nó thia chọn cây chu chùa nu thầu lúc sư hợp mùn chi và sư di nu ti cổ y cho cổ trầu lúc xa lì 少数孩子奥杜美女啊要开灯的路街跟到门本去里卡厅天个到到给母街里一几路美的母晒卡通 TV 二零母啊女女里包贴吉祥到路公 CCTV 做贴的做给现 George Road 和着 Fishway North 后续和过一套生做努曼的说声团子一度呢我好了都多大家摸一下得了等到路桥镇高和 West Melbourne 肚子呢摸不着就想达到 Welding 我老到一下路高头好给他出现的一路拉落 Enterprise Road 里够头生着努文塞你都叫母都这块摸晒为这么年很贴的干的你都多了说是还准时入共和 Australia Communication Media Authority 都逼封到 Federal Court Action 最后 Block 一些的到家 Optus Mumble VR 可等门继续做路去我后路投入到理想而且能够去我就更多能呼吸到所动投入是成长一门出事可继续我后路到出事投身所这我就没给做错那就就给八做 Mumble 路说天转动等等得通不了就of this network John customer 都查到的就是都呼吸到头没事趁机走走走走 John 对手动被轮在冷包的跟就是动作要去没走路 networkSo soon, 团子将那 Australia 扎车要比停，可以撞到罗西里路里边，当地那都政府 Federal Government 都能包的，做几把停，可以到印度要收到头路头一单，忙到路三的第二路里里上，而且能够走，都多年经查么查到的，可给做那要大事。好的人都等着大家找到叫 inflation finger 切割开的渐渐的出现到被迫一份不透露着里贴渐渐的好家正做梦时可跟的可能的菜刀地当初就是做阿和中府约到西周做阿贴做地做莫空通不了的叫 Australia 所以孩子的叫 Australia 都我透过做木舟给几年路桥我做切透手自己想一切就不做就透中府 Federal 改名字啊贴给成家给做完全的路上头目给做错了的给我做做一让特别加 Anthony Albanese 贴 Western Australia Premier Roger Cool 都查到都弄出的第二个有功的我一做给车费玩的十年 blow million dollars 都路上我做落车和 Carata 你那时这都不打了那要说是我的车让到古多亚和说正做 3-2-0